badarin pitira ko 0811477788 asika badarin pitira ko 0811477788 ikonyo nomvura pitira.

0: Hello. Hello.
1: Moroken.
0: Moro moro.
1: Rati.
0: Nawa. Onem.
1: Nawa.
0: Tam tamparam.
1: Kando kupito. Onus nombe. Tunde na tunam posti. Kusana kampam gori kwa melanam chine gayona. Ashi ipana etu viviri kawi endipatima. Ano munoku nakara mtu kungozindi ipana viviri. Ano kuningo tuakata mkira namchi. Ashi namchi ispana sasakowa. Tushikawari kira pakatope. Hema. Chowa. Panda. Tarua. Kaparara. Pengu. Ano ispana sasawiri. Tushikawari kira pasawa. Morere. Karikao. Rikorera. Nandeu. Kwizu. Bururu. Ambamba msi. Ashi namchi. Chatope. Hema, Chowa, Panda, Jaruha, Parara, Nampengu. Anuspana sisha wili, Sawa, Murere, Karikao, Likorera, Nandeu, Mkwizu, Mbururu, Bamba Msi. Ano ngaturuwana nga yona, pulimo ya Karas Horodei, ano yona ngaturuwana. Anuspana sisha kwa yona, ngasi warikirango Pachara, Kantana, Naimanya, Karasompo, Suni ange ano spana shawiri leskavar kera panchokocho rupeo mbome kampupu ekuri kakuhu insu nasmwege asiona primo mri akara liu aria holiday ngaturuana ngatukavar kera ngo pachara chansana naimanya skarofumpo suni ange ano spana shawiri ngaskavar kera panchokocho Upeho, Mbome, Kampupu, Ekuri, Kakuhu, Insu, na Smwege. Posa aditu ngodakuruwa na munda, ashiposa aditu wari kila difundu, dogoro kachina kachi, nanche kwa kuruwa na dakuruwa na, rambangako kaisosi na ndama, ashina nanche kwa kuruwa na dakuruwa na, ano anemakargo mkangiri ngiri ka 5 kilos mposa do, vura mbukireta posa vure kumbatera. Ashi namchi, Varango takatam traf maposao, asi namchi nakatam ranguri vanke, wavantiwe shimpe, asi namchi shimpe nakatam tavante, wavantiwe. Kutintako yo, di mitampamo namchi, pando.
0: Tumpando reserim. Mungos na kalipora pa kwetu, okoro haro na mposte wa navuru kutupamo, heri kwa mwuri ya osu kupiwa vura katambu sirane ina imotupo. No mungura, napili mwuri ya kara singali karezua, Helie puisu mukum, ano lima harondero, aye. Asi simpinga furanyi katambu sirako mawangu gina wavuru kutumbagura. Ponya soyo mangura angure zanaina, mawangu agewa tumbagura, kuna vura katambu sirako kutupuli wapaikira noruweze. Ipu asi wakurupe wetu wakagwane, mawaga oho gonye gawa tumbukira kutundira, ano moskisa se pangero. Kamna karapo. Karapana nombudi ngano tuavuru kumureterako hei watu lila pachangwa hei nye ya huruka mumali manye kukuli sega sega anu nukutara sinu minute detu nado hambombali kumakura stone vili zetu zau hambombali po vili zau hambombali tukagwane madimbudi kwa mkwetu mauru stentu za litu mufuraka watu pama pa usupe inakule nyunga nga mwaza usuni mwasurongo setu Imotupo namo na mkonda detu.

0: Yaro, así, aye. Tango tu tenguri hina kwa kwetu wakoru harwa namposti wavure kutu zere serapo. Mamuli ya karasu mungura izu wa lepuizu muko. Hano koru harwa o horonombele wa duposa ngapu minakara. Hello?
1: Hello?
0: Yaro?
1: Ya, pandu, shana tuku kenta paka didi pa liwa lia yona. Asi liwa lia yona o ngaturuwana mara o kungaturuwana mahaudotu kwa nyapa akurubu kapanje. Asi inga tukatambita yona ngoo tu mahautu akurubu kapanje ngungaru wano anoposa detu dato kapinga tufura kuruwana konda siri wale holiday diputa sana kentapo tupu wale tutureko tupu ngoli wale uri wale utano na waku wapa ikere siku inga tukatambita asi mutano waku wapa ikere ngoli wagawa nepara owa same katope mpungu mkekete uiwi na mpoto mtarara ano spana se tsimuena su kaskavare kera pa kasimba parara skumba zigizi murai kwaki mkekete nonjobo tause kata nandingwa na nkuruvere asivo vakuvapa ikirengo limu liwa lya utano ndimbe tavuru kumpukura ko pandu tu
0: ale rugurukeni popo mutano
1: okay liwa lya utano kuna karashi vakuvapa ikere ngala nepara Chowa, same, katope, mpungu, mkekete, wiwi, mpoto, mtarara. Anushipana setshimwe, ngasikavari kera pa kasimba, parara, skumba, zigizi, murai, kwaki, mkekete nonjobo, kause, mkata, nandingwa, nanguruvere. Asivo, mwamutano, waku wapa ikire kuna kia otaku yao. Mpando.
0: Tumpandore. Nyaro, si mungusna watu pemo imatupuna kutu zere serako naku wapokuru rapo penam mkaras mungura ezu wali horo dei nyi nga watambu satupuko na mkunda hadono posa kapangadivuranyi kuhoro gana nukutara saye, numina tede tu ntatu kono no sekunde dongandi mkaras tone hevili zetu zao ambombali.

Nominute no rontatu na ne dak pita ko vili zetu zo morongo ko ko pita ko 0811477788 ho mu toku za musilika somarondero ngape muna liwapa ikere mu toku za musilika somarondero pita ko 0811477788 hikonye ko kuvura pita ano ngape muna liwapa ikere makana kukulisika sika vura kureta mo simpe kundendera no fungo na dokto ndira kweni karveze ketu na kukwa kulikoka kakulikoka nare noron tatu na ne edak pita ko vili zetu zo morongo.

0: Mpito zezi, pitira ke utambo ndatu, zima zima ne, hambo mbali, hambo mbali, hambo mbali, hambo ndatu, hambo ndatu. Hello? Hello?
1: Moro keni.
0: Moro, moro.
1: Ngapyo kwa mkwa nangati mkwa tinyoelike, ti ohuru watu FM.
0: Hame mkwa mbisi.
1: Ngapyo ayo zoro mgurama orondero. Mkundi asiro msingi sokuzo erani, asiro msingi sokuzo erani, asiro msingi
0: sokuzo. Hame mkwa mbisi.
1: Komuli.
0: Potuli.
1: Mkoro.
0: Tatu koro.
1: Ma headphone zangu ni kwa sababu za kaka kaku ili renge kafina na kumzuva na wewe mwalanda ni unene.
0: Na wewe sasa kumzuva na wa.
1: Mm. Mtaro zali marondoro le mungura.
0: Hii mungura.

0: kukangunja hapa branji wetu matumero mbuzi kuna shiwa hapa girisha the Holy Ghost Village kupopa ndangi
1: hewa maa kurandoma yu ito.

ta kombere wazova ngangai muna tonena konongodi dina kwamako eutanta zimwe ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0662580075 ndi keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda kombere wazova ngangai muna Imuna yokangu kano kuneta tupu, marupe goimuna nagenye, gapulisira yokuweka ndi yokudipaga. Imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe, dokoru mazua norombali na gavali, gagdumo nkuru po hambo zampasi nkuru, kutunda po vili zontanta tu ngura ngura, dokoru vili za utano kongurova. Varandis na venye avavahara kurandesa imuna yao vahepa pukurura varongi kidiko meho vatuareko imuna yao. Inagwanesa yovarandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko no kufuta yoparucheno. Mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo zampasi nkuru ko 0814027646. Ko veterineri gwanegera kumwe na Eliezer Johannes ko 0817900449. Ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113. Wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso.

Mutara onjewa njewa mumkunda oshana nga ukumbira hapangi. Hafere thinga mido kupira kufera nga thinga haka chuchu. No muhinga odho kupira kuro era muiruana. Ngeshefa the Siemens dina iyo vitha maku wetherero mumuro. Inakureta po iruwa ni thayo unyanya miukurukera. Nga miga kenge yeramo nga ihuka mnyima kamana na mudehenda deo wadi deo mwaka deo iwana dho ngeshefa di. Jakarta. Indonesia kuna kukengurura maendi thitho yendi ya karapo okutawe dhera matungo mutu madiva dia Asia mkuinge na mditunga dia hashinyanda mavisa mnyuma dhopa hakuata hamutunda kure hohengi wa hana kupamurandu huku hatira muiruwa na yuku yendi thangama ngechefa owe raomba dipatna murao nano iruwa na yumu ya yuma ndungwa ndungwa. Beijing. Hakariripo wa China na US kuna kakuyonga katundithapo ukuku tuopa muro wakara pakachi kwa matunga ano mawadi. Apa hakakara ono thigungi, thokukuro ithera thigungi, thothikuru, ethina kuenda thakakare kwa pakachi ka presidenti Donald Trump wa USA na Xi Jinping hoditunga dia China. Jerusalem. Mutara wa wakaita wa Israel una yuvitha eshi una homo kerakaro shime mukuma wa Lebanon ngaminga kenge adipo maku yuvero kutura yuritha pakachi kwa mambunga ukaita. New Delhi. Ita yu pakachi ka US na Israel na Iran kuna kutate rakai kuyunga karo shime mthigungi thoma yuwa mawadi ethitha ukara ko thoma tunga hatera mambunga the BRICS. Abidjan. Ndango, edhitha karera po kofi no koko mo ditunga ja Ivory Coast, ngadhi tumu hakariripo kudiango de kara mudiva do ditunga, haka amwe nukuro itha ukaro mkache kawaka mafarama, awangahane dha inye nyathivike ngathi tunduko, mkushwene na ukukutu hana kumona, mnyima dhopa koko wao ana kuora, pamrando ihapira kumuritha. Lusaka. Mbanga dhuthi kuru za tunga de Zambia, dhena tepura ngambi dha kambi kanga kwa kumashiri nyuku ya dhimitha, no mapenda makumi mawadi no kuoko. Anoni kuna kara madhi ombudhi. Madhi ombudhi okurandako tunaka yuva muviri dho hatumomu no muwato FM.

Vere dho hatu madhe ombothe kuna kwato ya immersion timendi. Namibia ndutunga da Uganda kuna kukenga maira okatura po mbunga dho maruwa neno po fochi omumbu apitera nokutana ritha maruwa neno po fochi ambwata wethera matunga no akupange udimkyo kwa hatara kumitara dho yomparo. Ahaterimo hamwe ya mumkunda karas nga hakumbera hawa peko ruvedhe roruingi mkuyare kanawe yuku yuva yao kwa hatera ku marakengwe rode dhidio mrao ana kuenda kenge no mditunga. Hayendethi mutara onje wanje wa wawa he mditunga de Nigeria hana yubitha eshi. Thivarero thawan wahafa kudihamba dio lasa fiva kutundera kumatangiro mwaka uno mditunga dia kenge no kuna kaenda wera kudithere no makumi kuokone. Mbunga edhakara pa masherenyi mukae ngadhi kupo fochi nutunga de Tanzania mukata pa masherenyi uko makuma mbiliona kuoko fochi no ikomo na iwadi hana kata pa muhingo maamweno. Iran anatete randango dho ifakaturu yu hawana murandu okutapa mapathwero o udhindo kumutaro iruwa na yorute atwi rwa Israel. Anoni kuna kara madhyo mbudhi mbudhi dhe tunakadhi yuva muviri dhune momno muwato FM.

0: chasa si kapos kenga tu pumuru harumwe diporo yo kapo di kenga tu pumuru harumwe ora kona pori kenga marte maziri ni marte ya kuwe tera ko chako vera o muna nchoka wa naro wana ukaro wa ukoro ko si di kira kira kuwa pera mungkara tamo o iya dino kuwa pera kuwiru wana kuwantu to akona kenga basi edoro ngodi nako hangura po iye ime ya karsiari tatero mpanguro doro ngaba kuwane unjoni kanipo ili doro mbi mwenga uyende si unakona kuyenda pantambo doro mwenga rehabilitation uye tuwa tanayas prison utu aratu pungoli si unjoni uye wakutika panipo uye vrakusoro kasi marwede ya mwe njoi na doro mwenga normal ya ditakiru ya mpanguro yoye doro ngaba kuwane unjoni ugura ujone Nauka kare mdorongo, nauka tundemo, sinde nga uya vyukemo. Mora, statistiki hindi kuna kuneda, kuna kuneda si. Wangi wana nchoka uwa wana kwayendo mdorongo, mbwe waka vyuka, wana kuya vyukiramo vyukandoru hili, vyukandoru tatu. Kumaujo ni yaku kushuwa shuwa. Tupetu kufano, tupetu kuna nchoka kenge, statistiki hindi nakara kuwa porosi, kuna kunede shwa mwe wakari nama unjua na natiki pa matatu mane mwoli waenda mdoro mwa wantu ni wakabiuka mkonda ya gorenga olewi nakara sika pishmu unankodu wawo porosu inakara ya gorenga shwa wantu wakarupuka ni mdoro mwa mkonda ya veta na mkonda ya vininke vimwewewa kengu uranga pakupangura uya mwana shwa wantu wa mwe kova liwa mwe kukuchinja vya ushiri mwanapu akatunda mo wakuro na wamwe upakara likamba daro liyako muwapo kurura kani upakara likamba daro liyako kuwapo kurura mwene mwravi mwe uwevi na kushwedo kakushu walipa mdi ndawe mkonda yawa unyoe uwoko hami tire na mkonda yako nga shitango ushe teke makura nowe ukafamo uye karagashi wamwe kukuchinja ngoli wamwe kapuwa kuchinja nga anongoli wanyama kara nga chikoba tuwaranga prison wakara nga chikoba kushinta nga kepa anonangisi auka mwona statistiki yavo ingi shao nga auka mwona shaye baka tunda momo awe bible kui kukwai njiva unene kwa tunda mwona kara na uhivi wangandi hivi nakuta integrated in the community kuhura ya karsi hivi nyame nchoro kire nika kare mnyamaka dangandi naruvede orona komba nita kuvimwelea muliparu kukuya karashi katinga vuranga kuyukiramo awanoa mwewa karashi wawo kasayi natuku na wonga katiki pantambu ya korega shi kwani gaya de prison mora paparwede ya mwedoro mwaka pisi wa yayo ido na mora nange urubu yo ninke kukura jika karashi kukura wa ya karashi weku ya upa doro mwa irali wango liali wali ya kukara we kuya kara mkara pa mweka pona kukwane kamo Kwani ujione tani ukarasi nani unawa pere na ingakara kuli bango leo ole wa pere si ukakara kusuru jashire Elia tata si zilimbo ro kubara kara ningo weyo ima fatu rale kubara kara ningo weyo
1: okay
0: eh
1: to amzi bona kompandora
0: bado unene
1: ewa kina kuna kara magano goa kwete tu omwana boro kutupamo nenge tupokombinga zostwa Hesi, tunakukenda na so. Mpito simpe po zili, tuzeni turugani simpito, moku izamo. Ipo simpe tulipeniko magano.

0: Tone ngai dia kare pamba apuka yang kudu mavuru kerone ngai dia kare karo popan pamba apuka mudumbo dendi na tumero yesi na yuto ange anakavera kwa kwa na tamba
1: newa
0: dangi
1: apano ame haingura na karo pa mabushe na kutapo mayuvi tuamfa da nkwiri kwande Fulai Muyenga Masiza akaro pamabuche ko Lirondo kuna kupukurura tupu kuhame na kulihoreko hasi vya kuhame na kulihoreko kuna imana weno mutano kushtenge yuva ngatukara naliburu ko pamundi pamabuche ko Lirondo paviri ya uviri ndiyo tuna kupukurura ngoli walikoro na wakaume ovo watunda kanino Fulai Muyenga ndi ashi Masiza ashi wane ni mbudi ngoli lihoreko ngalikarako mumapeu mpopano pamabushe kukwenu mupiro kutika paliwango Palivango liamfa hawe shimpe mnakara hepero mukumoneka shimpe mnakara hepero mukumoneka tuyavure kuya kugawini na marunchodi na kuyalira wetu pamwe Haingura nakaro pamabushe na kutapo mayuvi tuamfa dankwiri kwande Fulai Muyenga Masiza akaro pamabushe kulirondo kuna kupukurura tupu kuhame na kulihoreko hasi vya kuhame na kulihoreko kuna imana weno mutano kushtenge yuva ngatukara nalivuruko pamundi pamabushe kulirondo paviri ya uviri ndiyo tuna kupukurura ngoli waliro na wakaume ovo watunda kanino Fulai Muyenga ndi ashi Masiza ashi wanenu mbudio lihoreko ngalikarako mumapeu mpopano ashi lihoreko ngalikarako mumapeu mpopano pamabushe kukwenu mupiro kutika palivango liamfa hawe shimpe mnakara hepero mukumoneka tuyavure kuya kukawini na marunchodi na kuyalira wetu pamwe pito simpe pozili ningetupo tunakara kono mputi zoruguo madiviso gono mfa
2: Hello.
1: Tuwa mtambura.
2: Ewa. Apanya me kombele. Gomi telefoni ndi as Alphonse Kasiki. Na kwa teramo tate Robert Mieu. Aga madiso. Gonofa dagui hao haspara Matias. Kandandundili ya diga siyasi. Alakawado goro kere mautano. Mustanje Rosarundu. Wakuzidi danyo wankwazi nyao wa kwango mbeposia, wa mbore ntaninone na wenye mwadivire, wanduku nali nyonga mene pembolia opo matende. Ano, hedi oroko ngari karanyo mo 15 Mei, papa po matende, yore kohena papa po matende mo 16 Mei. Yoinzi to mguane kerenye na wala na kwa mako, I'm Kenya Alphonse Kasiki, call 081-30-22938. Ndi kwa mkuru wao maruksa, walia dita chojia kapango, call 081-2777-545. Ankaruguru kamo hena, apa nyame kombere gomi telefoni ndi as Alphonse, na kwa teramo otate Robert Mieu, anakugawa madiri sogo nofada.

0: ngorova zani?
1: Ngorova.
0: Tuna mtambara mali kwamo?
1: Na tumero.
0: Ewa.
1: Na mimi kuna sikia na kujele kanike nyo kwe kuhatila ku kwa makomiti omu mundama wetu. Yesi mundama isti. Ma komiti yetu omu mundama isti odine matololanga katinda kutuwa sana shi nge pidi hana watololanga mundama mundama komiti. Ama komiti nganga haka nei da sivi kesi no. Tongwashi kwa hatira mtara ufochi. Ida kumtara kutuwa hatira tuwene mkomiti ni ufochi ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kumuwe. Eni ma komiti kwenye chungu kwa mwenye habuwa ya hana kwenye ndi wa habuwa. Kwa kwa chaira mtara.
0: Halo. Halo. Network zani kapta kumzuwa na wasinge mwa kuyunga. Kwa kuhaka haka unene. Iye kwa kuhaka haka unene.
1: Na meja kuhaka kumtara uha makomiti yo mdama. Panone ngepe?
0: Mijereke.
1: Ya me hauku hakira kumtara unuche ukomiti yo mdama. Ya. Tungu singa haka tunaida hama komiti uha pia. Wanga hatorora ene singi sawo hama komiti mutaro fo chingenya hatera ene taha mwetu akara kaya kayenda kuya kujiva kuti kuya sana shaira sestavura ene kuninga si mkomiti ofo chia akara mshia akara mtown council uya akara pepi no mutara wetu kucha ene kweke hama mwetu kushia rako kwa kushaya rangi kuno tuyendange kuya ku kukororo uye wakara kuya kuya hatu yanga hendu tuwa shini kafini koni kutuwa shini watu panu kutuwa wa hendu tuha oho hakihu kayenda tuwe kuya kepano ngamia kehi nakara ngamia ikati shini yoku tata yoku tendangepi ngamia waha komitike wanga hatorora muho hapya atu shani na diangoje tukumtara wetu kwa kukunu mte kundama isti uya kukataka shini ngamia yana kuisa haguva kani kepa tundungange tu ya kayenda uko kukushudu ya dama chuka kandu kukua pepe tu hakimu kayenda na chukuya kunune kayenda kene ina kupita inu kukuya kene kayenda tukumena hayante tu mutu ama niko na tumakutisha niko dipoko kumutara utu kutakara tu haka ndama isti nato kia nyandi wala tu hapa kumitu haya kwa nisine ngamia kena kuyenda mu development indi kena kuyenda mdoropa wetu tui wande na tuna kukupipi kani kepa takundu tuna kutu kuyenda kuyenda kutitokita kuyani kayenda.
0: Mhm.
1: Yo hiya ina pita nga mu development omu dorpa wetu ikare yinyi kenga minga tanga itayo nte ema siwa line ikara maru cheno. Kuna tangi nanga kujitoke. Kani kukuna tuvunera pia kwa tukara kuna kujiva.
0: Okay.
1: Hakukungu repo kwa na toro nga makomitia o.
0: O gawako gawa hororo wa komitili.
1: Tunga so opa ndile pahesili hagubashi nguha wa torore. Kwa roo kile mvura. Kwa roo kile mvura. Hakubaba jihana kukona hayende, hayende kuya. Upangai na hoko kakisi, pangaha na watorora. Tongo ya singana amana kuwa torora. Upangaha ungaha, ingaha hesi veni, ingaha hesi mumisivike sosi no. Hayende hakubaha, hayende kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: Makura ipo vantu wa horore owa hugu warasi wona avura kakawa kare ramo mazozo komiti.
1: Yes, ngoju ya roe la kengeyo.
0: Makura sene mvura za kereko.
1: Ya
0: omunye wa gendere wa horore
1: katapidi mke meshi yote ngayi kakara kesine hana kukutata nanu hakuwa na mkuru wetu foreman wetu no hakuwashi wakenga hakuwahu watu na kumunyelea nipoha na uwa nilezi tukeho endereka ni kaha mana kare lako ata kukone nga mtoro karo kakaya
0: na makura vantuka pewakara ena nononko ndodo kupatane sasi horo horo kapili ya kereko mora mvura za kereko uweze ntu ya ingire na tu horo hore
1: katika chetu jimke sinengepi jonga yihoko kakenge nene
0: makura o kala kamuli kidirenye awo gaba horo ere ili aliolezua mvura za kereko
1: jodi hatina kuamba shine kia pisho ya kare hagubaba atweba tina wadimu kasi o singi sa wanye wa hakara o wangaa ngaka ngaka neza huku jitokera kuna kujiva kutakara haka ndama kadiko sinanga ya mkuru ngenya kama mtawin kasi yoku hacha kumume pisa kutii hakara mumu kamati
0: iliosa nyengano ilio nye puro liya kara nyasi ogugawa horo ere nyoka wa muli kidira wa igeirie morava ntu kapewa pongero lwezua mvura za kereko omwa gendere wala horo ori ya wongapi
1: yodeo jisa jodi na kwa mbatate meshi ne naika kara ke kukoka na pakati kwa forma ni no ha ha no wanga hai isa kakanei dea kubawo
0: ogawa horo ere foro maninye ndi ili ogawa horo ere
1: kati yotu dimuke ishingaminga kunu utechi mbaha kamba si nampiko kwa tani kansi kala kamini kwa gani sanare kakitatu uwena kuhoro la komisina OPEC ndi pisho tuitendi
0: aha makura omsakara sinkase ningapi wazizungu urenyo zo komiti ipo waka ture mwe vantua mwokoro harwe nini ndio mwuruwa kara rusiwa norwe ningapi
1: unukuturu nye nyoro angiona kwa mpashi ne ngeshi hakutoro kare hama komite hamwe ya hakuisa nge haguvashi ne natu torore kumango kuchaka chaka yesi kwa ngeko mna imuunda yu ya ngaminga development ya di mudoropa wetu siku mena kuna tagi na kujitokea ndani shena hundoro kuna kujiva kutuwa kara tukundama
0: awa wa komiti
1: sana kati tujino haa komiti wa hakara kumtara wetu
0: sana suwa wa horo eremo wa komiti kara sinema sawosu ruwoso kuura kupi
1: kati sana mpesu wana shinesi nako sikoso kuma kupi
0: oho
1: ya
0: okay
1: oyo tunareta mhaku tukenga blifu na kandi yoshi mtara wetu dule development na kajana kuenda hapa sewana yoshi jimwe kuna kuenda nga mtara ufochi ndani kuyanguna kuenda nga mtara wetu
0: iyo maareta mo
1: ilo tunampako
0: ewa herasi namente wa genda eli kwa moto wa genda na leo mdukuli koko kuiza tatukambeke repo inka yetweni mo mtuwa irongi kida Ngurowa zeni? Ngurowa? Rasi wakweti pena wale funguna zakara nukwa mkundi. Ngurowa zeni?
2: Ngurowa?
0: Tunamta ambura amiri kwa mo?
2: Tangusu kwa siku radio na kwa tuligere kwa radio.
0: Ewa
2: ewa nguro wague
0: tuwa mta ambara meri kwa mwa
2: mpandu hili wakutambara
0: na halo
2: halo
0: ligore niko kwa zozo radio oyo mwa kuyunga kwa radio mwa kuyipura kena
2: hii tuwa ligora kwa
0: tuikire ni yesu yungwa seni
2: ewa mpiti zetu ya nike sinkase tosa wakwe tu halo
0: ose tu ampe mpito tuikire ni
2: ya sinkase tosa wakwe tu se kwa kara konganga imuna kwa kara na ukibu sile mtende wee kaifo roke lenkera mocho wazo mamusese kama mkote nike ito na sile mtende tu hii mati kume karanti le nongombe aye ngombe zimekara ndesere makura warandi halo
0: otate tuikire ni nyonetua kupura kena tuwa mpe nare mpika
2: iya iya ro makura warandi ya wakawamu njizewa warandi za ngombe iyo ya re tange mpepo kukule kwa kutu na wika na ngombe asi konganga imuna wakara njene makura ikagare ndizu nongombe katubi onene kuheda na masindi na natu wa changere ni masindi umbangi umumkundo uza kutuzo ngombe makura wawa wawandi hena uza kusawa hena masindi uza kusawa masindi
1: Kosi ye walonga paka kati mwenye shia ye ini kena ni uidi anu kwa karako wangkinche kwa nganga imuna uidi kwa karako wanganga imuna ono akwetu nani ye hika kumurondona kumurondera uidi kwa karako wanganga imuna mulagi kande ye wanganga imuna straight na wana nusuka kuizu wata kuizu walai suleni ini keni wa mumi omu indi nkani alapo mwuse yoka tuho mwokiri atuwa mwokere tu yuko kwa mkadi kakawiji le mocho wa chowazo mwumsefe na kuyo wangesi chowazo mwumsefe
0: asingoso tatu mkwate gano asinge ima kuyunga ngoso ngano omaru gana ngano kwa tusimiti reko na kaukia si kovedi watu kawa wizire makura apakawa wizire yokawa gwanekere nongandi apakawa kawa gwanekere nao makura vantu yokaturugenengesi ipo vantu wakupura kena wakwa tegano singe ima atamba
1: viyaro mpandu kompito zo mwa penge kweli mati gume gomotumi gomocho wa kukaranti ngombe zendi katukatiti liko masini hatu kui hii amita ngasa ngombe zendi nagomba shindi kaka nincho so popomba la chowa elikali katu kashiki nebongo so ngombe wa manga kwa maguru no kuma hoko wazi rondeke shindi lekadi katapura si hezi ngombe ngesi ngati kasha wanya mna zirandesi o hamba roo wake ngombe mboka mkuli yogwe shindi hamba roo wake ngombe ngapi mwa ugenji nale ola nsena ngombe ugwa kutushile ola nde ngombe mwuzi unge ngapi mwa umandala ola nsena ngombe kasi awe ipambara tuze kembo ngakati hambara ni uize ngakupi hambara oze oka chanise ndapi lakulikida waka kutantele kuina sini na oka gawezo ngapi lase ni mwabu watu njuma mkunda gongandi oka zi gaweko oga kote wanofomu waka zi zileze zongome basi yawe kwa ambara nizi makura kwenye murandini ye na nina metate shtarara nani murandia na parapo taswa ula ye wazi mike masini makura sewa paka pini mwenyeshi ye ye hika pia kwa rakunano mkati njubi nare kato za kwenye kuraka na ngombe ezi prosesa ako na kuruga niko mkati kumu uijungu kwa ye katukati zile mwene zitu uyongenye awone mwa uyongako ezi ndofe kapusi mhambo lenza tundu kapusi mbele nza tundu ochia ye ezi ya gendele nyo uije mpunda kwetu ezi ngebeza kwa mpunda kwetu msinte mhambo zangine za plaga mkati na parapu ewa katu zongere katu bela foro man atubela foro mani olapa ino mkondo nukuni ngasi ndesi ono akwete ukuwe kanongombe kotokeni foro mani kakulimburasi mamkunda msinke simochowa uke aye amembatila kwa shibuwa mnani ogomkani nale adela gogomna foro mani iwa kulibela bila ima katilo vile bila hatu uiza tupu hata hii wapaiki ugoe simbi ashe ugoku uinga nintemu ya mena mdiva ugo mnuna gona gongkira angira katusi wano maneku uinga nintogo ewa
0: ya wale mokunika tupu ipotu tete ninge pa usupi
1: ya
0: apanye kawa belere kombere wazo wanga nga imuna awo kombere wazo wanga nga imuna ikawa limbuire kwa singe
1: ogo mkadi kabelele kwa nganga imuna si ini kani umati ini kani kangoro urongoso
0: owe wewe wako mbele wazwanga nga imuna wako hili mbura
1: gogo mkadi ogo murahali kono ngombe
0: ai tantele nye wako mbele wazwanga nga imuna asawa wako mbele wawa hii rugana mwama wawa hii rugana
1: mwama hii rugana yoko silinkira kai horo kere
0: makura amisi tanidi horo kasi ikando ime koruharo wapo rosi kugawano nomora dao tandi oro kastu wakere na umo studio utawagawano nomora dao wasi senasi kwa kumona ininki ya kuhoroka yoyo yokuwa mena komangoga gonongombe ngano kuvura muba bele ipo wawizewa ya turemwe ekona kono watarasi inke ya kuliguma gurapo wale nonzira dokufa nangese oneka mwa kudiru ganesa
1: katihe tekele ogogo mkate simu ya tera tera osenga ngoso ole simbi lichame tukumbatele zaku nke na tukagala kwa nke kwa foroman
0: ako aporosi kapu kumbele reko
1: ako aporosi ya katu bele reko tate yetu puna hara kolondra la kwetu wa si haye ogo masindi na no foromani katasi masindi no foromani no foromani unene de dakara kumkuro dakara kumkuro wa si as a drif yo usili kwa hundra sanko nukondo wa si wa pulisi wa si widi upitile mwao wa upulisi wa si mula ogo katumbure na wana wa foromani gume katuna hara kumtumbura kapuna hara kumtumbura si age imai rugana ngoro rongoso usi aye wapeza kutunda mamkunda zako na kupitra masimbi wazi zilase meimbolezi za kutunda mohambo zali
0: amesu wa foro
1: akazi koreke
0: amesu wa foro mani na oko dili no foro mwadewa ferere ogo mtuwa kurande sangombe
1: nyegozo murandi muka gigati pantele asi na kwa toyo ose matini kani kangoro rongoso kwa kuhi uyu nga milanga ngari muna
0: makura kutundoponye ima kurugana ko
1: yona wizile mpepo tukukure kwa ewa kwetu kwa stuaweka no hambo kea singombe za kutunda mkunda masindi gomo mkunda wapamekezo nike mbatila zize koko kwa foro mena waka zida kwa nike performu awa kwetu tukotoke nyo usi nangombe nani wa kwetu wawiti mwa wapitire ngoro rongoso kawa watano ngombe kawa ka ID zange kawa ka simbiri ngwa zange songombe zange kazi tuputa

0: Ngoro bazani?
1: Ngoro bazani?
0: Tuna mtambura mwili kwamo?
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Amenu na uizamo, na haratipu kuizamo na sikuwa sange. Sikuwa sange kuhame na... Na renga tumona pangazi pata sure. Panona nga warugana. No holiday job. Moito ora yoku nisigia sigia. No hini nki yoku nisigia sigia. Nga wakutu wanona. Uye wanomburu wina. Kenyo kunoza toka guwana wanona wakaramono. Moi moi nike wakurugana. Ipo vali vaterese na yoi nariwa oyu wapana zikapatu kasuri. Marangesi kaptan diva. Nike ya horoka na wana wakwato store sinozo oka guwane mnona kurugana holiday job. Nike ya soko wa haga ndi. Nike wali. Ya. Mora yu ya kuyare taruhepo. Nono go wali kwa tuigakara.

0: Nguruwa zeni.
1: Nguruwa, nguruwa.
0: Tunamtambura ameli kwa mokuma hamene.
1: Pongone.
0: Pongone, zoko upume zua.
1: Kahu zoko utokero.
0: Utokero.
1: Tawango wesi.
0: Ok, epuro letu mahali wezuka tupu.
1: Ah, kandali wezuka.
0: Nonkangwe dikutigwa na mwari pega ununore unga api. Ye ikarunga. Kwa tura monomchima dawo igazo. Yoku sikisamo e igapanga. Wakare mchima gumwe. Wagawe epangero liyawo lyo skasama. Dogoro noku ngadisika mononkango dakarunga. Ure ure.
1: Mopipeliwe ni modakara.
0: Imodarara.
1: Anya ure ure kama. Oyentidi wa pasta wa.
0: Iyo usilisa.
1: Ame kwa reta tu mzara. Tudi pongone tu mna reta.
0: Imo tu mna kui gazara.
1: Mpandu
0: pandu. Tua pandura kwa imu areta angone po mzaro.
1: Mpandu.

0: Ewa.
1: Ye ikarunga kwa tura mono mchima dawe igazo. Yoku sikisa mo e igapanga. Wakare mchima gumwe. Wagawe epange roli yao kosikasama. Dogoro noku ngadisika mono nkango dakarunga. Yanda fita. Sakara mtu, sakara mtu. Ngorova zeni? Tunamta mbura meri kwa mo?
2: Ewantandu.
1: Kwa wizamu ya zoore ndi?
2: Ato ete kereko.
1: Sakara mruwana.
2: Sakara mruwana.
1: Sane mpanga sosostuwa sgawe ni tan sgawa na mpilika pumali mburura. Aye. Ode wa we kapi od sene yo ne kapi atu sekela.
2: Eh. Ngwendi kudigwa na mehoro woro. Chapter 17.
1: Awe kospa. Kospa.
2: As you get it.
1: Ah, sa penga penga. Chapter 17, verse 17.
2: 17. Makura.
1: 17, 17.
2: 17, 17.
1: Tua mpandura kwa imu wawiza momzo oli.
2: Mpandu.
1: Yaro. Yaras, nungkangu dina wa digwana. Kudigwana mehororo simpe. Chapter 17, verse 17. Ehororo simpe. Chapter 17, verse 17. 17. Imo simpe tuas kama mo mwina. Sei, imo mokubura kudigwa na nonkango dina. Melikuwa mletu tuwa kuzakomeho nario. Elikuwa mletu lio mapuro go biberi. Si, ilio tuwa kundandu mkanario simpe dogoro papangesi.

0: Ngrova zeni?
1: Ngrova zeni.
0: Tena mtambura mri kwa mukuma amene?
1: Omarema.
0: Oh, va marema. Aye, tuwa muhu guwara.
1: Ya, tuwa kona,
0: sai. Mwalizu, sepuro letu?
1: Ii, tuwa lizu.
0: Tupensi elimbururo.
1: Zibu, na mwaku kasa chapter 9,
0: 44. Ya, weko spa. Iyo, ambara ni uyungia me. Ngano komeho zoku tupa elimburo, ngano kom tutantere tupa sistu watu sigawe kupi. Okay, aye tuwa pandura kwa imu alimbura muhunga. Nguro wazimu wapere? Yaro.